0: Egba. Oh my God, nana ni gba bo mo no bi mo kuna chi ayamu. On to ya cho awuto. Akoru ku. En jiru ru anazu to.
1: Nure pe mu ba bi mo mi wa mi no ni mo kuna chi na ya mi.
2: This is Seigneur.
3: Good nation. Black